0: kan ngai thak tak kha dam na i swa ti la lim in pastor bia zai pol ten an rim ani ole chati song chu don tumil pa cha fakra u huna sai twal kor zai pol le lim in pastor bia zai pol ten pathian fakna hla an rim kan ngai thak hau the te alo ni ta akashwani aizol atanga pon chu ani hei hi akashwani aizol ani zing da ruk le minit som thum panga ani atuna chuan jernalam hoi hun kan hmanga nga tun tuma chuan zirtir tu ten mani na sha chian poi moti thu hmanga zion parlo ma deputy director samagra shiksha directorate of school education thu soi ilongai thang o
1: kan thu soi tur hi zirti tu ten mani na sha chian poi mo ti ania zirti tu ten an na an sha chian poi mo chung chang kan soi main tu tenge zirti tu kan ti chu ti le enge an na tho ti hi lo soi ma sa ila mithiam ten an ril fia dan chuan zirti tu kan ti te hi mi te ne na zirna school pe thei te hi an ni mimal ne na zirti na pe te po hi awam thei bo ko me mi te zirti tu an ni wangin an zir lai te ne na an riat lo le thiam lo riat ti ra ril thei tu an ni anga ya chu chu zirti tu te na tho berani kan ti theyang harbert spencer chuan zirnai na tumber chu nung changsiam thatani aloti a zirmi te po in zirna chu engkima mason na ani antibok heng atang hian zirnai na tum chu achiang thei mai ome ti chuan zirnai na tum chu zirlai ten an zirlai tanga an phiat lo le thiam lo hril fia ringot ni lovin an nung chang le an hmalam hunata na an mamo nung chang omdan thil thlir dan hoi hom na le mihring nun atana tangkai le poimo nei thei tura zirtir ti nani kan ram kan hanti hian mizoram bi ka lo chhui lut ta ila tuna chuan kho sang sanga zirna in kan nei ta fer fur mai aizola bi phe chuan mimal zirna in nen phe chuan kan nga ta le mai zirna hi mihring ma so na le changka na tan apoimo le a hetiang taka kan ramin zirna kan uar po he lomom le mai chuti rual chuan asir le lamatanga kan thlir tel thiamero apoimo via ome zirna in tamringot hian thiamna tak tak le mi chhor thlak tak tak an zirtir chuah silo chuan atamringot chu kan thatpui kher lovang zirlai te thiamna tak tak nei tura zirtir chuak dur chuan kan kal phung apoimo le donani he hi india sarkar po hian ahriata wangin school nei bel zel ain a omsa ti changtluna chuta chuan a nai vaya zirlai te luk khom tira zirna tling tak tak pek tumin ma ala a tuna hian pm street prime minister schools for rising india malakna akalpui mekani india rama hian school noi som paruk vela oma kenya ay ram lien le mihring tamzok china chuan noi ruk vel cho a om thung hei wang hian zirlai tlem te te neya hon bel zel ai chuan a om sa ti changtlun hi sarkar lai pui po hian atum ni in alang tuna kan rama zirna kan kalpui dan thatok lo pakhat ni alang chu exam na ti thatur ngor ngora in buat sai na asap tung in exam oriented kan ti hian ni ome zirlai ten exam na that tak an pass chu a thate meu mai amai ro chu an zirlai tanga thiam na tak tak nei si lo le a om zia po hremang lova mak mu tamna na bai hat vak vak mayang chi hi zirlai mantlak pe chuak theini in alang lovani mizoram pon lama zirna heng cbsc icsc a te hi chuan exam na ti thatak tak tur chuan zirlai na bu chung thu hria chian angai le thina lo thei lova han bai hat ngai chu a om te meu mai ma se zo na tamzok chang thei tur chuan a buchung thu omzia le atum hriat chian angai thinani hetiang hoi zong a zirti tu ten kan zirna kalphung kan thlak chho khret thathi a hun to le mi then kha soidan phei chuan aizola kan zirna in then khata hian pol som pani bot exam huna result thatak an nei thei nan pol som pakhat an ni lai hian pol som pani zirlai tur an zirtir loka chu tho chu pol som pani an ni huna anzir non le a ti chuan pol som pani bot exam a result thatak an nei pha ta thin ni in an soi tak tak te ani ngai chuan zirlai titan chuan a pui khopang pol som pani a result tha tak nei ma se an mak mu le an thiam na nei a in milmi a don lo ti na ni zirna sang zok an chun zom huna an la boi le tho thovin arin om heng kong a hian zirti tu le zirna in nei tu te hian kan zirlai te mak ringot aya an thiam na nei kan ngai poimo a hun ta le atula ni chuan kan mual pho pui ngam te po atul hial ome zirlai tenan zirlai mai ba ka

hil dang an ril ru le taksa atha zong a shuai thei tur co curricular activities tha kan nei pui hi poimo le bok national education policy sang ni somnia chuan zirlai bu chunga tel ani to a chuwang chuan co curricular ni to lovin tuna hi chuan curricular activity ani to nge nge ni heng konga hian ruam man na sumle paile in kai roina tha sarkar lama tang po in kan mamu ang chung zong zong aum nuwa chuan akai hruai tu zirti tu te kan poimo hle ni sarkar lama tang heng kai roina le sumle pai te hi a om tha tok lo deu ani po in zirti tu le a zirna in lamin kan the ang chin china kan ngai poimo atrul hle kan pon lam chet vel dan le lan dan hi kan chung lam ril ru ngai tu na hian thui taka kai hruaya kan ril ru lam a eng thol tok lo chuan le khazir le thil hriat te har em em thrin chutiang bokin kan tak salam a har van tok lo chuan chu chuan kan ril ru le ngai tu na lam thengin ngong anei thei bokani heng te wang hian zirlai ten an zirlai ti boi le ti bahla silowa an ril ru le taksa chok har thei tur thil dang ti tur an nei le an ti thin hi a poimo hle ni hei hi kan ram zirna kalphunga hi chuan kan la nei tha tok lovin kan la uar tok lo ni in a langa helama kai huai thei zirti tu po kan la tam tok lovin a om sa te po hian kan mo phurna kan thre tok lo de uni in a lang zirti tu te hian kan zir lai te nung changa hian mo phurna kan nei lian khop mai hei hi tam tak chuan kan thre tok lo de uni in a lang John Lokachuan zirna himi hring nun cherna thaperani atia zirlai ten an hun tamberan manna mun chu zirna ina ania an en ton le an en thlak berpo an zirtir tu te anni hetiang he ni wangin kan zirna kalphunga po hian zirtir tu te chu in cheina khosak dan nung chang le hoi hera po zirlai te za tlak le en ton tlaka kan omle kan khosak apoimo hle hemi konga hian zirti tu te hian zirtin thale omjine kan don le kan mu po apoimo le ome mi hring chu kan mu le hriat tama piang he kan ril ru alu maya football a po kan entam lo serie a te la liga te ai chuan english premier league chu mu nom kan ti in players te ming po kan rezok in kan tranjok tlang pui thri chu wang chuan kong hrang hranga zirlai te enton tur chu an zirtir tu te an ni ti chu kan kalpui lai mek ni ma se tun aya zirlai ten helam kong ma an son thein tur chuan tun aya zirtir tu te kan tran apoimo hle ani zirtir tu te hian kan zirlai te kan mangai turani chu chu zirtir tu na in na ken tel ani ti kan thriat chien apoimo hle zirtir tu te hian a pong apui chuan kan zirlai te hi kan hua in na rinom lo ma se huat lo ringo thi mangai na atling lo chuwang chuan kan zir lai te kan mangai le mangai lo chu an laka kan thil ti atangin te tur ani nge yang zir lai te hian an zir lai huna zir tir tu zai dam mi haw le hrem ngai lo te hi an fak fo thrin ma se a ai pol sang zok an han zira an kum alo tam deu hnu hian thil om dan te an han thlir thiama chu huna chuan an zir tir tu te chu an fak zui le khat khop mai heng ai chuan zir lai an ni lai po a zir ti tu discipline le ko pe tak an sual deu po a haw le a tul chuan rem thin te hi an zir chu nu hian an fak le chok zok thin ani zir lai te rem le ho hi ma ni thin rim na khri thlak na na man a om theya ma se he tiang wang ni lova zir lai te an dik lo na haw le zil thin zir tir tu te hi ati thin lo te ai chuan zir lai te mangai tu an ni zok nge in arin omani atlang puya landan chuan zir ti tu te hian kan zir lai te hi kan hosan lova an zir na lo king se din mun tha le du om zok po chang se kan ti vek in arin om ma se tam tak hi chuan chutiang din mun an thlen thei na tur hian malak na emo an trang kai pui tur han ti sak le ko mu kan nei chuang lo ni in a hriat a hlo tling ate kan lom puya a hlo tling talo te po an om mani po in kan ngoi zui mai thei boka heng ang zir ti tu te hian an zir lai te hi an mangai lo ti rual chu anilowa ma se zir lai te tan hian a tok lo ni in a lang
Eti ilahian zirtitu tren katzu anzir laiten din mun

0: le du om zo kan chan thei na na thei top chuo ti tur le a kong po ko mu trin ma ni hial po in seng so phal hi an om bok ani he ngang zir ti tu te hi chuan kan zir lai te hi an mangai ngei ti lo rual ani lo wa chu chu soi lo ma se an thil tia chiang takin alang tlat ani tu fing pakhat chuan soi a in thil ti auring zok alo ti mek boka chu wang chuan mangai na tak tak chu soi lo ma se an thil ti atang hian kan hmu tho tho thrin ani zir ti tu na hrim hrim hi a thok tu ten an zir lo wang le a na hrim hrim hi mitam berin an tho le tho mai thei ani wang te po ani mai thei mi te za akai tok lo de emoni chu o ti thei ani a entinan lecture te chu group a officer ania office lama chuan thu sela chuan ma nia room nei thei pion le anomna department in azir phei chuan motor te po kol thei tur anni ma se school a chuan common room a an thu puta awa dor tu te po hian office lama an ma ni reng pui an dorang hi chuan an za tok lo deu ni hian alang heng te wang po hian zirti tu te hian kan za omna kan hum him le mi te za tlaka kan siam chho zel hi a tul le ni mani za omna le mani na za omna hum him tur chuan ti mai mai a thei lova kan na le mo phurna te hi kan ti mai mai lo ani chuan chumi zar zo tur chu kan zir lai te an lo ni le a he tiang anga kan ti chuan soi soi lo mai la kan thil ti a hian kan zir lai te hian kan mangai ni ti hi an thithiam tho tho don ani reverend doctor zairi ma famta khan school tha chu zirtir tu tha om na hi ani atia adi khle mai zirtir tu tha pakhat po hian school ati tha thei le hei aya zirtir tu ten kan mo phu na kan thria chian le zual chuan kan zir na hian ma son zelang ti arin om le ani
1: tuna kan ngai thak tak kha zirtir tu ten mani na sha chen poi mo te thu manga pu zai on par lo ma deputy director samagra shiksha directorate of school education to soi akashwani aizol atanga puan chwa ani
2: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chwa zel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che Radio Audience Interactive Survey and Evaluation kan mobile app big race kaltlangin announcer te kan program te rating effect thei ba ka ingai dan I soi thei ani kan official Facebook page ha link ka lutin inziak lutla ithuron thatak tak te chuan akashwani hming hi achoi nung zel don ani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na cha thlen tu ni ta che

chung ei chu katan wana ni ti hlarun satu kha el du saki ani ole tu na chuan Jonathan Lian na zai kan ngai thabele thunga kanun chaw bul ti hlarun sang

Kan ngai thlak tak Emmanuel ropui ti hlarun satu kha zoram chani ani olituna chuan lal du ama chak chuak zai kan ngai thlanga mon na akim lom na akim ti hla arun sang

kan ngai thlak ta kha ilama chang lal pa ti hla walen sai lewa sakani ole tun tum kal hadu zong le kalung dum hla te huna kan ngai thlak thon hun tur ber zoram chanin angel te nan om pui ti hla in ngai thale ang o

0: angel te na nom pui ti la wen sa tu kha zoram chani ani ole chuti zong chu tun tum kalung dum la pathian phak na la bi ka kan ngai thak hau the de chu alawni ta akashwani aizol atanga puan chua ani
1: tidam thelo shikpai turin manhel su wandoi wang a indu khan swal wanga hiv aids kai antam jok ruilo la film khurla hiv chu ama in omti ro singnun jin ko nga positive la hiv aids laka lo negative ang cheti hi sinot social front som ni che ani e

Hei, a ka shwani aizol ani zingdaria le minit somli ani atuna chuan ram ngai hla hun kan manga nga tun tuma hian ar lal nun sangi TBC zai than puya le bi mal som tuang ite zai kan ngai hawang kan ngai thak tur hi ar lal nun sangin zoram ti hla sak ilongai thang u

kaloshita ti hla mui ta karon rem tu te kha bil khothlir ko shen zai pol te ania tu na chuan kan hladot lea kan kalanga kan hlangai thak le tur hi lalpa ilo iram lo thleng ro se ti hla venglai ko shen zai pol tan rem maniang ilo ngai thahawang u

ô pathian kho pui ti la moi ta ka kan moi ta ka ron rem kan ngai thak ta kha veng lui pastor bial zai pol te ania tuna chuan bil kho thlir ko shan zai pol ten lung oina kho vel ti la an rem kan ngai thau le don ni lung oina kho vel bil kho thlir ko shan zai pol

ORS le zinki naupang ko chalote andam le fat theinan le taksa chaknan lo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupang in ko chalo ani vele ORS le duiri lamchi tamthe ang bir pek ngal wat tur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atuiri lhlona dehydration akhen thei dehydration inei lok nan ORS le zinki ei fat ton nia

0: branch in the ibirat lola he him the scheme the hilo zon ve the che venim na voina natu ga tan chung ko him na
1: di fate bula mezi ali zuk chu andam doi thalo lo om sang tam tak ashinga sanin e tir ngalani cigarette zel zuk hi an tu lo om mm mai borok chia thalo tak tak te tu lo om mm kan tak sata na thalo tu nan na asman na te beng na na te le thi pui nge nge tur chuam nan na akeng telani cigarette zel zuk hi an nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam thri cigarette zel li zuk hi an nang ma le ifa te nun na ta kha e ral me kani tu na mai zel zuk khasim ngalan che
2: ministry of health and family welfare government of india we ham chan na dana
3: hey, Akashvani Aizawl ne danle ashe kanun ki baat

0: alo thleng ani chuan chung te chu en tur ani a tin atuar tu chuan atorna awanga mihring pa ngai phak to lo na achunga athlen te tin atuar tu sum din hmun azir te atuar tu alo boral ani pon akum te athlatin hlo te mi engzat nge achom te adam rei dan tur te a hmalama hmabak eng anei le nei lo te thlenga en tur ani a heng ba ka hian om le tha azir te anga pek tur ani bok ani tin heng kan han soite ba ka hian dil theina zang na dom na don theina hi adang om le a chung te chu protection of children from sexual offense act sangni le som pahni pokso act kan ti a hian na oma he dan hnoi a hian no pang mi pat mei chat na lam kai hnoi awanga tuar te don thei ani a tin section som thum pathum subsection pasari pokso act ka hian special court in hetiang no pang tuar te tan hian damdoi lamin enkol na te anri ru lam le anzir na thlenga enkol na tur te ape theia heng compensation te hi section za thum le som kwa paruk bnss noya bak hian an don bel thei bok ani motor vehicles act 1988 noya hian motor accident claims tribunal msct atangin motorin asut emo asutu atlan bau emo athi ama atuar tu athi emo aliam na emo ani chuan cheng singa atanga cheng noi ni thlenga don thei ani boka tin schedule caste and schedule tribe prevention of atrocities act sangkha zakwa somrat pakwa noya hian community noi nung jok ani awanga torna an nei ani chuan anin enkol na tur na anin enkol na tur tele ngain ole theina turin an torna saddana zirin andong theibok ani digital fraud compensation RBI noya hian victims te hian online banking atanga inbum na emo har satna an nei ani chuan an sum chan atanga 85% ang te emo cheng singhi sanga thlengin an torna an report pat ani chuan andong theibok ani dil theina chan song sang te hian sui le ila pong sual le mi pat mei chhiat na lama in ti shi om na ang chi alo om ani chuan etiang bi ka hianin pong sual tok te hian thiam na azirin cheng noi thum atanga noi som thlenga pek thei an ni a tin acid attack kan ti mai emo an taksa emo asita in ti chia sak ang chianga thian don the ani a tin an mishing pui ten an shal emo tuar an lo om chuan heng te han an dong thei boka tin nu pui le fa te chunga bo chhiat na domestic violence ang chi an pasal te kut thak na tuar emo an pasal te soi sak na tuar emo te han an dong thei boka tin mizoram bi ka hianin pong sual tok te acid attack kan ti ang chi asita in the ang chi te tin in tha na ang chi te le mob violence kan ti ang chi te le an na tho na a har sat na tok te tan man ani a tin dil dan tlang pui hi han tar lang ila jang na dom dil tur hian hetiang hian ti tur ani a ama sabirin police station na first information report FIR hi thelu ma sak ber anga ya arang lama report wat tur ani a tin dil na mun hi district legal service authority ne na emo state legal service authority ne na emo dil na hi thlen tur ani a tin de dil na thelu tu chu a victim nge ani lo pon a chung te dependence emo police s asia wa hian dil sak thei boka tin inquiry le inquiry chung changa hian district legal service authority hian thil omzia hian enfia anga ni somruk chungin ma an lange nge tur ani a tin zang na dom na zat le man dan hian soita ila atlang puin kum som pali hnuai lam no pang pong sual tok ta tan hian cheng noi thum ai tlem lo pek turani a tin interim relief kan ti oma hei hi trial ala kal lai po in arang lamin cheng sanga atanga cheng sing khat thlenga lak the ani a tin sum in pek dan tur hian enta ila sum pek hi 75% chu bank ka khum thum chung fixed deposit da tur ani a 25% chu man hngal tura pek tur ani bok ani Mizoram victim compensation scheme Mizoram bi ka hian Mizoram sarkarin Mizoram victims of crime compensation scheme ania hei hi pong no pangkum tling lo pong sual tok ta tan hian cheng noi thum ai tam po ani theya in pong sual tok pui tling emo pian rual ban lo kan ti te a hian in cheng noi thum pek thei ani a tin no pangkum tling lo taksalama soi sakna tuar ta tan hian cheng noi ni pek thei ani a tin mishing inshalna angchi anga tuar te an om an lo om ani chuan ngai an ole the na an hian cheng noi khat pek tur ani a tin mi pat me chat na lama in soi sak na ang chi pong swal ni si lo anga hian in cheng sanga thlinga in pek the ani a tin thi na alo thleng ani chuan cheng noi thum cheng noi ni a pek the ani permanent disability kan ti ang chi kung khua arwal ban to lo na 85% emo chunglam emo taksa a lo theng ani chuan cheng noi ni pek thei ani a tin partial disability kan ti ang chi taksa a ai o thei to lo na ang chi 40% atang 80% te a lo theng ani chuan in cheng noi khat thlenga pek thei ani a tin kang tuar te hi an kan an kang tuar kha 25% ang vel an taksa alo ni chuanin cheng noi ni ang thlenga pek thei ani bok ani tin nu nau pa in ano te alo hlo pha ani chuan cheng sanga thlenga pek thei ani a tin meichhia in anau pai thei na alo hlo pal ani po in cheng noi khata tanga singa thlenga pek thei ani bok ani tin acid attack kan ti ang chi acid a in the kan ti ang chi anga hian cheng noi thum thleng pek thei ani a heng ba ka hian chiat rup na disaster thlenga wanga jang na dom na compensation pek chung changa hian dan le malak na sang sanga oma chiat rup na disaster relief kan ti ang chi lirhing leimin tuilian le thitle ang chi awanga chiat na thlenga hian mizoram sarkar chuan state disaster response fund SDRF atangin jang na dom na apichina hei hi disaster management committee ten ma an la china ni atop bera chuan jangna domna pekna chan hi chan sang sang oma atwar tu ingai ole theinan te taksa le ruru lama har satna ato te chok jang khai nan te taksa le ruru lama har satna atorna anei te siam that le nan te le atorna awanga har satna sang sang ma chon te chok jang khai nan ti a hetiang scheme te dan sang sang te hi doan ani a banduai na tok tu ten jang na dom na an don hian an banduai na kha ati dam ta ti na ani lowa enge mo chena chok jang kha yang ti ro be se ya pek ani a chuwang chuan banduai na tok kan om reng reng in thu nei tu te ne na arang lama shil shat thoi hian jang na dom na don konga po kong ro asu ani
1: kan nei thak ta kha victim compensation in India ti ni ahun lon mang tu kha Nancy Zodin Parifan ai Mizoram Government Law College Luangmualami ani ole tuna chuan India dan pui hnuai no pangte dikna chan vo ti thuni ahun lon mang tu tur hi Anil and Koli advocate Veng Lui Aizolamin hun alo mang don ani
2: Constitution in naupang da chan vo apek te kan soi tak tak ma in kan rama naupang te din hun hi tlema zong kan sya ta tan kan soi lang masa anga India ram hi har san na le boy na tok naupang tam na ram ni a soi chin kan ni a naupang kun na thoka chor child labor an tam na ber ram minti nge nge boka zirtia ni in atar lan dan phei chuan naupang za zela sum ruk le pakwa hi an tharum manga ti du da an tuara an zinga naupang si nga ve lai mei hi kum tin chin siat lawa bo an om boka naupang bo tam tak hi no chi zuar tu ra shal le na thoka chhor lui an ni chin nge nge bok ani mizoram a po hian ni naupang tu tur na chung chang a hian kan bang big lo ti chu media shung shunga kan sha dan le kan mu dan hia din tar lang o me naupang chung a hlei hlen na li an har san na to chan chin mu tur om fo dan a chung te po hian in kan shet he nga hetiang hi kan din hmun ani awang hian kan constitution duang tu te hian an chat chan em em mai chu masona chu no pang ti masona hi ani an lauti china chu wangin no pang te hi ti du da na laka ven him apoi mo an ti le maya Indian constitution in ram khwa le tu an nin angin no pang te ding na chan vo hi lung rual puin an tan po hian a big takin nan an siam nge nge boka kum sa khale za kwa sum nga a khanin constitution hi siam pui tin ni in UN Convention.

O min shil ro ti la mga moi ta kamin ron oi tu kha lel rin moi kol ni ania ole tu na chuan khonge mangai na chu ti la linda lel ma chuan isak mangin ilawin oi le ang u khonge mangai na chu linda lel ma chuan ni.

kan lengai thak ta kha khonge mangai na chu ti hla agnes vil ral te na moi ta ka aphwa lindal hem chuani na thiam ta karon sakania tuna chuan ti ramnun tharan imangza ang ti hla sakhilongai thlawang u

Sil ka hay ti la mga mo'y takamin ron o'y tu ka lindale matsuani. Ani ato na tsuan la rin mo'y kol ni in traval mo'y ti la asak kan ngay tla anga he he la hi vartin valtin lori ti la tiram nun thara sakin ron zuyang.

Tlang tin ka han thlera ti hla ron sa tu te kha ar zaki male apol te chon pui veng emu pi te ania tuna chuan lal hming lian ke lal hming lian ale apol ten ka swal rit tak phur le ti hla an sakhi lo ngai thawang u

kan lang ay thak ta kha ma na ai gupta alungai na ti la ar zaki mali apol tena an sakania tuna chuan h1 le remali apol ten o khongai tu pathian in ti la an sakilo ngai thla hawang u

kan la ngai thlak ta kha don let me down ti la echel biak moya na thiam taka ron sakani tona chuan zo muan puin di thenlung len ti la asa khilo ngai thla hawang u

Di chen lung len ti lagan ngay thak ta ka zo muan pui na ti am ta ka ron sakani. Tu na chuan kum sang tan ti la mami var te na sakilo ngay thak hawang u.

0: te pawh insawi na sa a heng insawi hi kan lo oi lo thin avang hian kini thlengpawn kan tawr pha ta chu ni hi he kan thil tawn hi zirai min zirtirtu atan kan hmang anga pathianin a dudan takin sande pawh tha takin ka hmang tu ang chiri nge na pawh ngai dam dil ka duh e
1: ni e em pawh ni se dam doim changa kan ho hunah hian ke di chui be dawn nia iluru dik tak te pawh isoi ngai silanga ngai dam te pawh chui dil dawn nia chutia in siam thati tum tak tak dawn nei chuan ka tawng try sak chenga ke chuan chung te kan hmuak dawn nia tin chumi ma in kan soi du pawh ka chu hei i thian pal ro a chan chin kan thia a tuna hian a lu hei accident na wang min a lan mek ti kan thia a ani pawh hi makina ka ti ti pui ka duwa in pahni hian le i thian dang te pawh saw min nakina tawng tai ho na pawh mangila thain ka thia le kan tawng tai ang o a pa pathian mangai tu voinia he hun tha tak me min pe a voinia hian he kan nau rubi te lo ro ten to sualan to ka chunga chun la pa an nun dana te le venan hun man dana te i du lo zong an lo ti ni chuan ngai dam kan ron dila min ngai dam turin kan ron dila ni tichunal pa an ni po tun hun tang chuan zirlai an zira te le sunday school kan zirlai kan zirtir thin te po an thin lunga thei pa to pa an nun pui thei na turin kan ron dil sak nga la an kong zo zel turai hian al pa nang man lo kai shoi la an ding le ve a te nang in om pui ang che tinal pa hai kan nal ro po tun huna hian an na ber rani a ani po tun huna hian al pa an tan dam na kan ron dil saka nam do in po thataka chua san the ya nun pa ngai taka nun theina tur tan le lal pa he an kong zo hi a that lo zia a hriat chot theina turin hun tha i pek te hil pa bo pel lowa hun a man theina turin kan ron dil sak hal boke tinal pa an ni ba ka hian an ma ni ang thowa thalai rol he mi kong zo mek te tan kan dil sak hal boka heng tle rol lal pa khovel am a kal tum tak te hil pa an tan tun huna hian thil tha le thil chia la thil sang thiam lo tam takara hian lpa nangma yomani ti inlan tira nangma lamal pa ki pin tlat tur le nangma lampang vuan tu an ni theina turin kan ron dila tin lpa an ni pia lama hian a zeti tu tana kan thil thin te thu tha kan soi te chung zong zong po chul pa tun huna hian a thara an dil ruan pai theina tur le tha taka kan zirlai kan zirtir te an man theina turin kan ron dil sak hal boke kong eng kima min suai la kan ma huna min kai suai ze lang che chung zong song zoi fa pai so krista ming in lom thu gan so ye amen e rubi e kan kal ma in dil pakhat chi lok che ga do he a te he sheng kan veng mi he e te dia kom tak he e he nu le pa ne to lo ni ya kum kal ta khan anu le pa then accident na an boral sana chuan hei an ni ihrianga saw pizza mi te a pasal chu ihrianga zurui thleve ring saw saw mi tin a sawn han awm ve bawr bura ti sawn an ho saw sen te ala te ang reng chia hi tin nu zami tuna a nat nai na tlak buk meka tho thei lo a in chunga mi pa ma chi awm bawk sia chuwang chuan ama hian na a tho ve te ngai thina na han di la he te exam piturin an kum ten ala phachia bawk si lo a tul tul tho ngai thina kan hril na chana che chu ate hi an ton tak deuh mai ni a chan chu e akum le ama kum le athil ti ngai tu hian e kong thalam kai thoi tu a i mang duin kan ringa e ate hi te chuan an chung ko e zong tu ang doin ti hena tang to a chu ba ka chuan an hau tan son po niam tak ni ma sela e li in tur te thom no tu te thleng in ngai to ve a ti hian sikul po kalbu mal lovin nilengin na te a thok ve thrin ni chu bai ba ka chuan ani dam lo po so en kol ve thina dam doi te le saka ti khan a tu tu so ti ve a akhong thla kang reng khop me a ling ta pu kan veleng to nge nge ni chu chu chu i sia dang tu ra kan du a chu he a te hian e in khom ngai na khop me a a soi dan de uta kina ma hian in khom a ka kal hian ka ha na te tin hetia chung kwa a ngai to na kan sen vak vak a e kan ngai to na te he min chok zang khai thina chuwang chon in khom hi katan chona thakhop me ti thina ha chol nan ron mang thin in khom na hi a that chet wang ne loin chu chu nang po in zir

0: ka duwa i hetia he thazar wal india chentene na han leng dual dual la han kal dual dual rual india chumi lo lampanga ko shana te inkom na te sunday school a te he tiro chu nu a te program te kan siam thina henga te herin thasa te heron ti reula i nakina inkong soi tu la ni dona ani lawa khoilai me kong sira in lova he he wa in lo road side ang chemo in lo che chuan in kal ze na tora in na tan to him lo ni ti hi shreng la ka du ni chuting tur chuan nakina nang poinu ni siam thanga i chen te poi shilanga i nom takin kerol chuni khoma te po la ro poron da manga kanin kom le tura ngai la chumi huna phei chuan i chen te po hemi kong zo lo tur te le a that lo zia te po thitu ni to wa tun experience nei to wangin chu chu soina hun te po i da nei tura ngai la thome i te khan engpo ni se du te no thleng don hnai nga kalova enanga te khan lo thu la
1: kan ngai thak ta kha raitila ti thupui manga khatla nor drama club tena hunan ron man ania an leader kha vanal chana khatla high school veng ania tin an script writer kha silerin dikki khatla high school veng ani akashwani aizol atanga puan chua ani he hi akashwani aizol ani zaipol hun kan lo thleng le ta a he huna hian lungle salim baptist kaushan zaipol le biate north kaushan zaipol te hlarem kan ngai thla anga kan hun bul tran na turin biate north kaushan zaipol ten lom na tur hlira lo ni ti hla an rem ilo ngai thla hawang u

lomna tur hlir aloni ti hla kan ngai thlak ta kha biate north caution zaipol te na thiam ta kan ron rem mani tuna chuan min ti har le da che ti hla sal lunglei salem baptist caution zaipol te nan rem ilongai thang u

Zaipol kan ngai thlak me ka kan hlan hnung beratan bia the north ko shan zaipol ten in khompui chek to ngai lo na ti hla an rem lo ngai thlang u.

Atu kan ngai mi run in a sual ti lavan sa tu kha siang meng sung a si atua chun sem choi khu atlai ti la du hoi sak mi ngai nau si.

atu kan ngai mi okhat cho in ti la van sa tu kha fc rem sang asi atwa chun dot nak ria run ti la siang men sung sak mi ngai than hau si.

Atui kan ngai mi kha siang men sung lasak mi dot nak re run ti la si atua chun du hoi lasak mi dam ten ka dot mang tha ti la ngai than hau si.

Atui kan ngai mi keimah ruang a ti la van sa tu kha FC Remsang a si atua chun phil lo ding bia cha ti la siang men sung sak mi ngai hoi nau si.

Kovel sumtin ring le lung hlu ti hla run satu khalal ming liana changte ani lalpa kan faka che ti hla kan ngai thachun zomanga christi lalram dinin arun sa ang

kan ngai thak ta khanang chawi ni ti hla ni a thiam tak mai ron satu kha lalming lana chang te ani tuna chuan christi laram dinin pathian chung te ti hla sak ilongai thang u

HIV 18 imit achi ma in enturdik isua in la kondom ain lalpa chi na hi in vena chazo ka ni ti shiala nom chen le ri lo chu thi na khen tu lal isua chawi mamo chan na ni ti hi snot social front asom na ani

0: tung tum sports magazine huna chuan thein ho ti ti kan ngai thlanga an thu bui tur hi mizo thalain tele football ti ani
1: zona pakhana chuan engang chi inge football le mizo thalai te kan kung ke nei thu kin kan sa reng em sang te mian chan sak ma sa sela
2: kan kung ke nei tha to ka a thu to ni ga ri a kan mizo thalai te nu na hian football hi a bit tlat ti hi sia ta khoi huna po han kalila kan han thut khom na ang chi te thalai kan han khom le le to chuan mi pa kan han khom le le to chuan football kan sui tel do nge nge ni hian na sian chi na hai tu nang lai world cup in mi chi lai te a premier league in na sa te kan nia he ti nga chung chang a ko yin kan om khom chuan e sui khom ne ne tu kan nga chi na ni kan nu na hian a beta e kan in kum kai na kan in lei chi na hi a tha to ni in ka si a kai ma chuan tin kan in kum kai na that na lai ni la sian bok chu hei ting chang lama phei chuan ti le chuwal tai la lo lam hna thuk ten kan suk thin ta mi kan sebe ka ma lo lama ha takin na kan thoka kan an hoa e in khil man lo lau reng reng in ha po sui mi lovin kan an hoa ip te pui kan da football khel turin fi la kan kal le ma thei thin ani chun lama kan na tho na ha na zong zong shin ni lo khan chumi ni wang chuan football le mizo thalai te kan in khung kai na kan in lei chin nahi kan ai dana chuan a tha to ti khan kan du to mai tiang
1: zo na ngai bok engang ching nge football le mizo thalai te kan kung kai ti kha sang ke mai nge jan te yang se sabai la
3: be sei na min te ka te kan in kung kai na hian a chan chu football kan sei re ni to chuan kan ril ru wa lo lang ma sa ber to chu khovel pu ma zo ronaldo le messi ani

0: Chucho.
1: Chuan ni lawa Mizoram chunga chuan tun hnai a phei chuan Ronaldo le Messi ting ai sang tu tam takhi ti teang an ma ni ang ni tum an ma ni awanga thlotlin na kong zo ve tum thlotlin na kong zo tum ta ta hing tamani ta ta chuan thlotlin na chang tam tak an um poka an hing kan hret lam sa em em a mama je je te jeria te an han tiang a lian zol chang te te heng ho hian se te o a pe te ho pon hian a heng ho hian thur bing big taila an ming ai sar te han zo dilo football ra hian atlang puin Ronaldo le Messi a tui mo zo zo ki an thang deuh nge nge mai ni ta ta khanin e kanin kung kai dan kha a khol em em ani he ta nam pui te atanga an ti dan kan lo zira an skills te an bol pe dang thleng khanin kan zir chawa an mani kan ngai san em em ba khan chu chu ke mani hlo thin na kan chan pui thei i chuanin chiang tha char na te min phor khom du te ani in ka sia football hi heta school kan han kala college te po an rapa college a school level atang college thleng po a i chiang in zui zel chu football khel tla ege ka chhel pa nena kanin zui zel chan pa kha chu football kan khel tan bang ani ti khari min phuar kho ma ege mo kong dang po han zo ve zo mai na kan ti tan thai ong chu chu football ani kha kha min phuar kho tu le chian cha min pe tu ani zo lo ko chian cha tam ta football atang kha ni kan char ani mi dang tam ta pon ni ang chu ta tak chori football hi apoi mo wa kanin kum kai nai a cha thuk kha ni jong bai point kala
2: sa te khan mo kan lo pe le lo kan in kung kai na chum chang kha the pai a ro so ya khalai kha chu min lo wei ka ri lo lo om chu football hi a khel ve lo pun no pat lai chang a in khel em tu le bol lung cha ra sui than lo tu na ko hen kan khan wang han wang pai thak nei ni kha tiang kha mi zo cha lai a hen tam ta kan om no pa nga football khel lo ma se a tla nga bol liam han u mei mei tu lo ko gen kan kan ngar ngar pai chu kan lei chi na chu khat ji chu khami po khan lang ti lai de kan hot pe chu
3: ha soi tu la tamang a ti khan du tok me la sang ke min chan sak ma sa ve le la eng vain nge mi zo thlai te hian football le kan tui chil em em kan tui chil chan te ka mian soi sak la
1: a ni e football kan tui chil chan hi kam tak hi om thega amai ro chu kan sai pai lo tu chu tun laya ro no pang ti ve khang nang la kai ni ai na pak ti pa ni anga he mi gan mi zo pui te tho tin na kong sam sam zo tho tin na tam tak chang to te ai ma an chet ma sak thin chu kho ve pum ho pi ran chet tho me si le ban do ni a mai ro chu ke ni u ve de hlek te na an chet tam tak e mi zo zi nga tho tin na chang tam tak te po an oma ti chuanin ate veratama lian bel thaina kan she Ronaldo le Messi awang hian tam takin kan tui chira mizo te a hian ti chonin claim in han soi thuk le deuh hlek taila mizo te hian football hi pa ngai taka hel hi kum songa vel chi arani ti chonin kum sa kha sa kwa songa pali khan mi rem she ma sa ten ti a aizo sport association hi an lo dina kha kha ashe phatar phe chon mizoram tan chon kum chin chhet lak taka nenga ti chonin khami aizo sport association an din khanin in fiam na konga an malak na hmasa ve chot football ani ti chonin aizo sport association khanin shwei tu ama thai an tia president te an in thlang tani an president hmasa ber te pokha xmp pulal sang ni na ti te general secretary te kha sk boy chuka ite le an treasurer kha pu lal hing thanga ite kha ni tani ti chuanin mizoram football mumat tak kan kal pui kum hi kum sa kha chaw som sari paru ania chang chung zo ka kan kal pui the alo ni ta ka khan mfa te khan lam in din tani chuta mfa president phasa ber chu sai mai hau lak tur chu pulal than hola mizoram chief minister lui kha ni tani ichoning kumsa khaza akhuna kal zela kumsa khaza kwa somriat paruka hian mizoram chu state ami lo klang kai ta ichoring an han soi ho na naka a all india football federation aiff kan ti hian in affiliate in han ka hi a tha ve anga ti in an han soi ho ta ni ichoring a thai an ti nu

0: khat aral le me chuan Mizoram chu AIFF a All India Football Federation a alam in hlang kai le ta chuan em hunakal zela kum sanga jakwa som ko pariata Subroto Mukherjee Cup Under 14 a khan Mizoram Teirol Pathum an khela ni mal somati te vanal robate jeri rin sanga mal som hi bom pol tlangwala ni a chuan wala vanal roba hi kola sit tlangwal ani ya jeri jir sang hi kholai lu khwali ichonin mal som tuanga es mal som tuanga an thi top scorer te zung ni nge nge ni ichonin khami an su nu aro pui ema bang khan tata football academy zinga alian pol takheni an academy zir turin an som ta chonin chumi hnu mal som tu an som hnu lok chon heng ro thar pathum an som be le tani chonin football zirna school kan ti mai ama chon ti mai chhin ta tuna chon academy de kan ti ta tianga hianin no kam kha an lu bel zela ti kan an tui chho zela cham mi pakhata kha Subroto Mukherjee Cup a tho chuan under 17 a Mizoram hi an lo champion ani chonin chu su hnu kan nei zong zong kha alo ro pui ve ni ngai tua chien chwa han chui thu de hek chuan ni chuan in mal sok lo ngai sai phai the le ania mi zo legend tan tia wa chuan kum sang mi pahnia East Bengal azoma ni chuan in huna kal zer kum sang mi pathuma khan Wales Rama Yen Ras International Youth Tournament a khan India ha hoi khatna nan champion a ta tho chuan in mizou rol thar pathum khan jogin lan le ni chu chu India Europe a champion hoi khatna
1: ani chui tak tak chol din an da sin sa na ni
0: chu chu ani a mizou te kan lo theu meu lo
1: ani khop
0: chu ani kha ho kha han mai sela kan tui chil em em chan ani ka chuan pa chan a hian kan da ve le te ang
2: sei tur lo tamanga sangki sangtia nian chan sabela in fawin nge mizo thalai ti football kan tui chile em chan ate kha me so sabela
1: ni kha chen pa kha na ro sui a ro chui thu kan re mi leo me kha ta lo bom ka tia kha kha kan tui chil chan khu ta bu kan lo chan na tak tak kha ro sui chu ka a lo bom khom maya kei apon lang deu zong in kha mi zul thau te kha na sui le le toi te kan du na chu in wang nge kan tui chil em chan hanti lai chuan kan mi so pian phung le nian alo in mil
2: ni
1: football ni mo alo in mil ka ti a chan chu palin le te lam pa ma ti fak lo hai kan sia tlang lo han soi mai mai tai la messi kan ti te maradona ti palian ni mi lo nia mi so pa ti le kan nia tuna india ra ma lang sar ber kan mi so tlang pal lian zuol te ko india ra ma po cha ber an thing thai lian le te lam ani lo zia chu chu wang chu kai ma ni pian phung ne nian ai mi la wang hian kan tui chi la kan a chil ni hian ka ngai de wa chuan chu mi tot le a chu kan soi le tu chu football te kan en tam mi zo te hian cha lai te hian kan en tam e world cup kum li dana uma euro te kum li dana lo um ta khami mai ni lo khan league premier league League One kan ti te Bundesliga tam kha tiang song song kha e kan en na sa kha kan en na sat na khan tui na min pe a no pang pe a tui na a chil na football a chil pha thin ta ni kha mi lai te kha kan a chil chan kan tui chil chan ani bokin ka se dawa chuan han soi le tai la don le chuan sarkar he min ngai tu a football hi association ang chi te kon chak boka a sarkar mai ba ka association Mizoram Football Association po an sak bo kani tu na chuan hei no pangzo kum no pangzo atangin grassroot program an te no pang te te zirna ang chi kha an buat saya equipment thazok te ne na thum chho to khatiang ani bang kha no pang te a tui na thalai te a tui na kha kha min tu nin ka se bo ka chuan chu mai ba ka chon point khat le kan soi le tu chu nakina e kan na soi kai man tu thawa chong ka thin thau ro len soi lan zo angai na chan chu kan a chi na chan chu hlo mi hlo ting te tu na kan mi zo thalai tam tak hian e zon nan chung ko chon nan an manga chu mi chu ni ve an cha ka thalai no bang zo ten khami khan tui na si ti zong kha kan no soi ve le zo tu ni chu
2: sai tu lo tamanga tikhan interview angin an kal chawanga zona pahni pathum ve kan la lenga chon world cup lampang world cup phun la ten boka world cup lampang de pawan lu chawanga chon zona

0: game tam tak kan en thei pha ton ti jong kan kha te kha kari ruak ma kan soi tel dua chuan prediction a khan
1: cham cham
0: champion tur kan rin tiar hian Portugal lik ka du sa poi khok mai champion tur hian ma se friends jo khin champion mai ngem o ti te chuka ri ruak chuan ong teu mai mai ma ro chu prediction ani vai pakhat ba ka than thei lawa Portugal kan tianga
2: sang ke ma prediction le world cup thir lo na kham hian nei sam rin na
1: champion tur a ke ga predict ve mai mai chu karim de berasthe ni champion tur jo kan predict anga an ring ve leng e ti kan
2: ole ti jong kha zain mizo try tele football ti ma kan program ni chu kan zo ta ma se tu te un to mi lo ai chao sa vai kan lo ma in zo vai nu tu mong tha vek ule
3: kan ngai thak ta kha mizo thalai tele football ti ni ole chu ti jong su tun tum Sports magazine hun kan man thei te chu lo ni le ta Akashvani Aizola tang puan chu ani
4: Hei Akashvani Aizola ni live phone in hun kan lo thleng ta tun chu ma kan thu pui tur hi fur le akai noi chat na thleng thei la ka kan film khurna tor ti ani anga hun lo mang tu tur hi professor Laldin Puya Mizoram University AMC Geologic Review Board member ani ang mobile number 9862358327 ahian he mehun sung hian sms emo whatsapp emo in byakpo the ani ang
5: zanin all india radio ngai thatu zong zong te in zawain chibai kan bu vek chewa hi zandang ang bukin live interaction hunang kha kan nei le dona in leng te kan nei le thaya lom om khop meya zanina kan soi how to le kan ngai thak how to chu fu le akai noi chiat na thleng theilaka film khur na tur ti ania poimo khop meya kan in leng hi professor Laldin Puya Pumadina ani ani hi Mizoram University a thok me kania disaster management lama turo chuanin ani hi AMC Geological Review Board a member ni lai ani bokani zanina inkom hun chatak te kan nei le thei dona Pumadina chunga kan lom le ni ama sa in che bai le
6: che bai
5: hey fur hi ain chan chau le to juni kwa turo juni kwa chang han fur kha ain chan chawani a kan rama hian tui hi ra tu hi atam klek klek khop meya sikle sa po anwa ma katyang kha ni a mai ro ju ti rual chuan fur a piang hian kan rama ram chang kang tak taka te po boina an ne kan ram pon boina kan nei chin ani leimin te le chhat na tam takha athleng china kha kha tim khur kan ngai em em mei ni zanina hian mi pui te pon mo phurna kan ne anga in satur te pon mo phurna kan ne anga in le laudin tur te chen in satur te pon mo phurna kan ne anga chung te po chu kan soi ho tura ngai taila a enge pumadin zona ma sabera tun kum hi enge imu dan shim shim kum dang te nen han kai kinin fur hi anadona in ven film khur zual kan ngai em enge tuna ani to chin hun kal to chin a ju ni kon huwa rungat po fur kan ma chon to a te enge kan ram din mun
6: alo mom hle me sei dan chin ni om thenga kum dang a in ruwa tu hi kan dong tam lo set in a sri ta tun thleng hi chuan win hi ju ni som thu mun ya chuti me la chuan kan don hi atla hniam lutuk lo wa tam lutuk lem lo te pon a sei the ya kan sei chin tong in le kan lo ngai thak to chin ang in kumin hi el ni no kumania el nu no to pokhana kina kan da sei khata tura ngai te la el nu no kuma hian thil thleng pahni om trina ni india ra ma kho kheng om trina chuti la chuan india mar saka hian ro tui atam shet lo po in ro tui hi kiam trina ni india ram pu mong ngai to chuan el nu no kuma hi chuan ro tui hi atlem nge nge ya chutania kumina po hian kumdang a chuan India rampu manga chuan ro tu yat latle ma hemi India mar chak bik Mizoram ti ame ro hi chuan apa ngai ti na soi the ni normal ti a huam chunga kan no mani chu chu India meteorological department mu dan de po alani ya chu ti meng la chuan July e forecast kan ti ya hemi khochin thir long na hi voin tlaia khan ti chuani ya IMD tangin chumi ti chwa tang chuan kumin july a hian mizoram bi ka hian ruat tui hi kandong tam hret turangai ania chuti mela chuan mizoram chuma po district 10 kada

0: view hi bese tura ni lo me thenga a san chu il ni no wangin atlem lam shet kan dong tura ngai ane
1: el ni no kha kan lo zo le lok chenga kum engzat danga nge hi athlen tlang pui
0: il ni no hi pacific tui fin riata thil thleng thina ne tui fin riat luma kha chaklam le chaklam thlanglam panga ein sun sei na mi kha nia a thlanglam panga tui fin riat tui kha lum chuan hun pa ngai ti na ne a chaklama tui lum chuan il no ti na ni ta ni il ni no kha pacific ocean dei ani na hemi khovel pum sik de sa hi khoi boi vek me ni a chan chu tui fin riat tui luan dan hian tui lum le a vote hi a king veka kami tui fin riat tui luan dan kha sei don chon sei tur tam tak awmati khan du to mi tai la chumi el ni no kuma chuan kami tui fin riat lum a luan tama wang khan kami ya ruwa tui in siam tur kha hip thina ni chumi chu ruwa tui in siam lei thei lo khan om thina ni chu wang chuan kami kha har san na tui enge ruwa tui siam kong a chuan ya chuti mek la chuan mun chen khat la ya chuan ruwa tui kha atam pha ve thunga tu na kumin il ni no kuma chuan australia rama te po hin kum dang ang ni chuan ruwa khuwa kheng le nga ram te po kang le tu na ngai ni chuan min zo na lai kha anti kum danang e ti lai kha tu na hian khriat the ni do lo ni tun ma tem lai de kho chuan kum ni chang kum sarin kar dana ti thin ka ni hemi khovel puma sikle sa dang lam na salutuk climate change chawang hian a hun bi po hi sei lok the ni to lo ti ni chuti me na chuan kumina hian il ni no hi on tran to a ngai ve ka ni a chu chuan khovel puma a then la ya ru tu ye tam nga then na ma then la ya chuan india ram po ti amin ru tu ye tlem tu ra ngai ani
1: alom ome ko chin thlir na chungcha de ka in soyan chin kan july thla ale kan ma chon tu rakha tlemin in hai langa khami kara khan kan lo zo du vele te chu hey ko chin thle na chung chang hi kan ram kan chang ka nga ti mela youtube social media chang te poninge a en thiam in ti te po in mi malang te pon an da chen ani khang anga zo ngong khan soi dik te po soi dik lo te po an ne anga mi ram ngei twa chan kan ma kan son ve to lu tuk ka ti a kan ngei ven ve tran to aram da nga te chuan in ko chin thle na a chwa ka khami mil ting han an che khami mil kan ni liap ten pa chaka anin tifu anin cheifu lawan in kenfu lo te khan lung oi lawan dem lui lui chena kaka e tv a kalau muve to ni kaka kan rama hianin athleng ve meini ringem katya angkha
0: so not leme kan maloka hian chu chu athen theirin om to a chan chu tlem lai dawa e khochin thlir na kan ti thin hemi radio station atang pon ni tim pon thina ni a hatiang kha tam tak kha dik lo ve thina ni tunhu a chuan khol te lo chang kang to a satellite te thalem te lo chang kang se na insert 2b insert 3d ti ang chimo khatian kha an develop zela tin chu ba ka chuan tun nu a chuan doppler weather radar an ti a thlamha sa lok po khan ka minister chaum ta khan a hong ani kha tuna hian dur tlang le tan huna dur darshan huna khian an sameka a civil works association an zo thokhato a tun tha chovela hi chon an bun chho me turangai te chumi om nu a phe chon khochin hi dik zo to turangai ni tuna khochin kan kan hse tam tak hi chu imd na ham pon bi hi chu atam cho ki anyang cho india mar chak tan chon tripura agar tala kon doppler weather radar oma chumi be chon chu ani thrin ani tin gan chaita khan satellite te po khania chumi doppler weather radar aizol nge om huna chuan khochin hi tuna hian an thlir dik don ani tin real in siam te track in siam te in siam te khatian khan khami ruwa tui paiang chi thiang chi song song te po khatun ain momani na achin chianga zir chiang thei dona tin pe mo deu chu ruwa fang te po hi engma chu chu a enge atlen song te po hi chu thei to tu nga yin ta chu chu a scientist om da na jiran e nga khami kan sei kol du na chan chu tu na hian kan tun din mu na hian

0: rua tui te na khol kan ti reng ka chi kan nga lo ba ni abi kin ai so la po hian ani a AWS kan ti an chi automatic weather station kan ti pe chu mun ni mun thu ma cho ma ni kha kha a tlem tham em em me a hi tun na ya chon kan thiet la a chon rua bing a sur kan ti ani he khmo khmo la ya kho thang lampang nge kho chak lampang amo ai zo kho chu nga to pang ngai to teila marlam kan kalte kho thlanglam pang mo khatiang chholam kan kalte hian a thena ru lo sur thena lo sur lo ti hi kan shi fu to hi chu wang chuan kan rain ka cha hi atam tok lo wa khatiang chi zong zong han ti kram hemi imd in thu chuan siam thina ru sur don an ti hi a sur re re le nem khan ti thamo ta ma se ven chen khatla ya mo kho chen khatla chu lo sur le tho si ni chu wang chuan a dik lo ti hi kan sui dik ve ve the ne a dik kan ti pan khoi mo la sur ti na ni me ya chu wan chon he mi kho chin thi lo na tam jo ki kan lo en chen ani chuan district ani tam jo ki chu district ani district chu sao ne ya ro sur lo lo ti ngot khan khoi mo la sur tu lo phe the tho ni chuan tun hai chuan he mi ep sang chi te po hi tam to wang in mun chen khata chon kho pu yang chi te en ti na ai zo kho pui tan bi klem pui airport tan bi ting chi kha um thang thang le thlian ni kha ti nga chuan dik chu dik thokhat vi ava ke mangi pon man te kan ne ya chun ti nga chun dar kar bi nga dik do thap thap te po yo ma ma sa dik vek chong la ba ni chu sei ta ng im tu na kan khol ne ya hi ala form kim to lo wa ten chu satellite base ni ma se la satellite po hin ni ma se la hun ri lo te chung in thli tho dana wang te in adang lam ve le mi thina ni chu wang chuan imdb khian se lang tai la e sarkar mun pu ye tang se kan ni bu ka imdb khi chuan dar kar thum dan ve la hian update thina ni chu chu fa ed ve le kherang ai ni zing kara antenna ruwa sur don fo ina ruwa sur don tin radio station chang e pon pon lo ni ta se a sur me lo thai ta ni ma se khami kha fa update kha an update kha fa en chuan chu lo tur khan lo dal le rek to si ni chu chu a update ta kha fa ngai chan fu kha ngai ta ni kha ti lai kha ko chin kha adik lo vik lo chin adik he tam jok to ni an chang lu ka mo emi imd la ma to tu chu chuan khami lai khan khan sei bel so ko ne ni nga ni he apoi mo ko chin khle nan chuan mo ninga ni piang hian e khochin thlir long na hi kar khachung bi hi nei ni thina ni chu chu india meteorological department atanga ti thina ni ya hemi hi nakina po kan lo ngai thatu ten kan lo sri ratan ninga di bi ka khochin thlir long nan ti hi adik tlam pui chu chu hemi khochin thlirna bi ka hian ania tin ni changa swengkan darkar thum dan le darkar ruk dan tiang chi te hi oma chung te chu update mek zela ni a tun thlenga kan hriat thei china chon chu chun update dan hemi khochin din mana chuan ani
1: ani tak chu a fur hi enge tikhanin kan chin tur chu anang ni pon in soi athiam azir mi le athok mi te pon e shat lok top za za dikha e enge shat lok top thelo ta enge ni kan ngai changa nga enge kan din hun tu chu shat lawa mai ro chu e akha to khian in nge chiat ni hi kan thling le tuai zel meya long ta ya te po khatyang khan ania in te chima ti khan nun na chan ten om chin ta a e khoi aizol khoi mulai la ya te po hian e kan kha kan tok le chen ani a kamia wang khan in enge fur lai hianin in le lo kan chen in nget lo nia shat te amo in samek te tani mo an shat tur pui mo de ulek te eng eng tinge om
0: azona sa khop me ama sa kan sei le du chu hemi kho chin na hian ruwa asur dana bi hian a then khata chen te fel tak tak te khatian an chi sarkar in thu chu siam han zom thlap thlap chi kan oma slap chu ni ta na man to an thu pha te ani le sale wor si ang chi ha um chi na ni po chu ni se la kha kha ka in bua sei na khami kho chin thi na tang ka nei bua sei dan kha ni se al to me tin tu na pe chuan July nikhat.

0: mula ang de wa chuan abul chut kha fit thuma cha turani chu mu chu chu zen thuma mo zen hi tala mokal turani chuan zen hi mu na chho char charang chu tu na kan lung rem dan hi ngai tu ta zen kha chu ni ta ni chuan kwa um turani tui chu tui ron luan chho the na turang kha kwa ui pholan tia hemi as dana chuan design dana chuan metara khat gardana fit thumbor vel gardana hian azik zakin kha ku kha um turani chu ku a chon tu ye luang chok the turani a koi ma le na chumo ku a sim re kha tol na pa a nung lam pang kan no dan lung kan rem ta nung lam pang kan dol na lam pang khang mi tha tai la chumi a chon kan no dan kha pui mo ta ni chumi kan no dan a chon chon chon I uluk zo la chon we pull don bor vela kan cement te khateng kan an hantile phothrin ani mohan char le thrin ani anung lam pang lang lo lama khan mo chun de pocho ti dan ani ta tin khami kha a threna chuan khami a no na lungrem nung lam pang no na khan hoya kalanga tui angin lon chona chim turani min zo na ba ka kan sei belon chu chuan a lo chepal om ta ne lungrem chima fanga nun na chan hin tam kho meya session poni to lo banga tin lungrem chima wanga in chim pha po tam ta ko ma tin nge lir thei nge chia te po ni kum lo ka te po no ma ane ka chu sei sen ni lo bang he ta hian lungrem hi le ang po khan a chim ma hian a che ma sa chan a che ma sa ni a che dan kha hria ta ngai ta ni a chen a chu na pu ara a kul de wa a chen a chu khi o ma a thren a chuan khatiang khan enge khoi molai e on a on mo phan lam pang zon on ang chi te kha um ta a sir zong a heng deu te po khatiang khan a din dan tur ni lowa din te chu a puar kan ti te khiom te khan khatiang ani khan e ngai that mi lo tur ni e enge a chan yang ti kha zo tur ni ta chuan khating a tak khang khoyang e kan tlanang kan ti chuan ama sapira kha lungrem nei tu kha shil tura ni ta ni entena kan chen omani pon kan kom chakan ni pon kan chil nge nge yam a chan chu kha lungrem awang khan lo chim pal ta se ama in nge po kha na tuar thei o ke mani nge po kha kan tuar thei chu wang chen a lungrem nei tu kha e memal ani chuan kan chilang chuan khating a hal na mi hi kan makho pa mo ai nga ma ngai lo a ho me me han ti a chim chong lo han ti an te he um ve ti ni chu he lung re ma hian a bul a chaka te thing ku om chona jung hian a kar khi du kho bo ka kha ti an chi eng mo khi a mo ku la mo a won do ni chuan local council a vc a mo local council om na chon local council a vc om na chon vc a khen tu na ni chuan chu in nei tu te kan thil ta anin an
1: mai in za chi ni lo
0: ro ya chuan kan him na tur ta thil top me tur ni in thup tur ni lo tin in social tur po ni lo wa a nge mi song zo o e ka te khre na tur kha om lo e mi fam kim kan om lo she fe te kan om lo wa ka ka kan va shi lo she ve ni me kan shi a shi ein kan shi kha kan mo phor na ngai te na mo chuan khatiang khan e sarkar te birchu local council emo vc village council khan ya kan shilang chuan anin malang nan shatu ran ta ni an malang na tur chuan chunga mi ten shil ve da yang an ti thei ba kan ni chuan anin pwd an shil te ya emily ni nan shil te ya dc office an tlen te mo de khan kai kai kai da khom ve kan ni tham pu ya chuan e pwd ya mo e hemi department chando bi ka hian shil mei ta se all some train mo he dc a tang shil hi chon a kong hi kol le do thik inga sa chi na ke ma bi kai chon ma se shil tu ra ni mo khatia fro ho kan ho tu de kan chi lang chuan khatian khan thei to kon chu nga chan kan chu yang dan ngoi ren kha chuan kan ti dik lo don lo ni to na po in in ve la in kom cha kom tha kha ting om chuan ting nge ro ni kum ha sa sa ni som ni pathum khan tun thang che jun tha tha tom lam pang khan chuam pu ya dung rem chi ma fang mi pa ni

0: mi pathum an
1: Mm.
0: thia an ina chevek bokani chu chu kan ve an chan lungrem chim mani mo an lungrem a kha kan sei tang khan an dol chin an dol zo lo ni mo chu tak chu ne engineer kha ron na ngai kan ti na chan chu lungrem kha tha kan ti ne chu kan rem don na ni chuan engineer te hi ron thina ngu kan ron the ne lo ni chuan kan sei to khmo ti dan tur kha
1: ani tak chu a te kan an no dan te enge a lung rem bi ka ha a
0: Mm.
1: rem dan kal mang ti sang sang te in soya khami pia lama in thiam na azir mi te in ni boka kan ram le lung sim sim hi a nghe tok lo ve sim sim em enge
0: Hei zon na hei zon. Zon na kumon na niya. Zon na tlang lon kan ti meng zon. Ah, patien ni na du. Taka siyam ka niya mo. Di pot tay la. Patien tu kan mua. Ko pu ya. Chien na patien tu la vina kheng la vang di ka kan mua ni. Zon na ile ka bua mo. Chua wang chuan patien tu la vina chien na te trang trang hi kan tok don lo reng reng mea. Chu ti meng la chuan hi mi kan lei lung bi ki che ta mo hi kan tia a che fek lu ve kan ti du ni chan chu hei ya ti le chen kan om lom tro kan la vai chim boi le nem le a om sia chuan i a che ya le ya min ka han ti sin na chan po hi kan lo man kan lo ti kho lo thin wang hi ne mo lei lei dan te hi kan phim khu lo lo tu ko mo ding deu deu ten sang deu deu te kan lai mo he tu nai kong pui an lai hi a min du em hi mo khatia le lung ji ram ngai tu tok la wa khami project ni na tu mong chi ya lai ringot kan tum mo thia dan pakha chok a thia ka po tok la bani e prime minister agenda on disaster risk reduction ti hi mo chu ta chuan appoint ma sabira ji pe chu ma son na hian maso na kut ke kan ti reng reng hen e chien na hi a sen tur ani lo ti ni ta ni chu mi om je chuan kin kan sakte mo khatian che mo khatian kan leilung hi kan za tur ani ta se kol tak do a kan lui lung po hi chutian che chu ni ta ni le ya min kan ti te nge e sabra khon ka thling kan ti ang chi te khatian chi tam takhia chan hen ngai to taila confirm khu lo wang hi lo ni se me e sabra kung kai te hi cyclone rimal lai khan tam khom me ya chu mi kan thli kan ti chu tuilon ko chalo wang lo ni do ve ka ten bol lo pai film khu lo wang le vung pai film khu lo wang te lo ni le ta mo tin na dang le a chuan hei le lai dan dik to lo mo na chang ka sei to a le lai dan film khu lo wang noi ka han pe ta a chung chu run tol lo ka chu mo ba ka nei lo ni kan dol lo phai chuan mo ka chu thil chen sa ni ta ni khatian le lung hi kan khoi dang lam mi lo chuan min mei mei lo ni a ram palai le min de du hi tam nu tuk lo ni khatian chi chu thil thleng kha da ni a thil thleng tam po ni lo ni chu wan chuan machine kan ni a kan chel vel na hian kan film khur nga ni kan le lung hi kan zang a enge a zai nga in kan tiang lei vung kan lo lo ni pon kan lo pai ni pon a mun pai na tur kan pai hemi lei lung kan lei lung a chia kan ti na tam tak lei min na san tam chan tam tak hi lei vung kha tenga lo pai du da mo kum thlang ve la ten lo pai te lei do na nan manang chi te kha tenga a him na da na zom phom kyum lo wat kha han ti a wang khan lei kha lo min ta ni chan tam tak chan hetlai le lung chu thalo le me han ti thang ta ani na ta ka chona chan kha kan vajon de chon to yemo film khur lo wa kan lo ni le chen ni chu wan chuan ka mo ta ka chuan e district sha chang hi kum te ni ka kal chuok chuin na chu ta chuan le min te poi kan en tam vi me e chen na sang sang hi kan en do je lang ani chu ta chuan kan mo ta ka chu kan film khur lo wa ve khi ni chu wan chuan kan le lung hi kan dem don chan pathian kan dem don ti na ne leilung hi chu dem lewila ge mani sim chan nga hi sim chaila a thajo ko nga kan ti tin a thren khati chu mo kan film kur lo lu tu ka
1: o su lai
0: ram het lo lai ti sian ngoi te leifung pai na lai a te in kan save bo ko ni chu film kur lo fang khan ni ve je ni
1: so tak chu lam va khati na soi gele she renga in le lo kan chen tur kan thlan ko nga he chan nam huai sen tak mai hi kan ni a tia ka a digiti

0: on thei ka ringa
1: Mm.
0: lir tak na sa tak king min ta se chu
1: Mm.
0: alei lung zo ka hian chang ram kan ni mi wang ani ta chu
1: Mm.
0: chu chu chu karin dan zok chu ni a ani porin oma mun dang ang chang thir chu mo Venezuela te kha ni tai la en sak tha to lo te kha lo tam ve me ni chu e tlem lai do mi man kum mi Syria lir ni te po kan en chuan in dan te khan lo zom thalo ve bu kan mo tin a pilang chi te khatem chi leilung nge a din mun se lova in sak san du tuk le ri du tuk te khan lo um ta khang chi kha kan pum pel du chon thu o ni me in sak kha lir him bi ga chon in sak tha kha ni me mo chon he ta hen ngai thla thu te hol le biek in hi kan fi khol ngai ni ngo he hi ma khop me hol hi kan put hol te biek in a ko chon chwe to te se chen na ni lo cha ke ni pon ni te to ba nga a kan mi thiam sok te kan thu kan oi chha du lo bo mo a ni me me ro se ti te ti he na chha jo ga han ti tla te kan ne to nu ai chon kan ti ta lo vi o so ba hol te pon ni te wo party work kan te kan sa mo tam jo ga chon mo khatian chi hian hol mi pi pon khom nu te office sang chi te school te i u luk sha sham ang hi hi mo minu na tam tak in ha na ni contractor lu nga tha ka nom pe chon i film khur tong lu sak thlo hi kan mun hem to ni mo khatian kha pui thei ni tu na hian eng ma kan to lo dir pui na sa wang chon san hi sam hi kan cham phai le ni kan thria khatian chon alana lo vi wa kan to dan pon ne kan thei na hun dang ai to chon ana khair ni hang la bangu kan contract na te biek in te ho kan saka hian i film khurang go
1: kala ka dule to pa kan soi chale don ya ni por kha trol e mitro ole tu na hian in for le ka in ho chana thleng thei la ka film khur na tur ti kan ngai thame ka ni a professor leldin puya puma dina ani hi disaster management department mizoram university changa kan in lenga ni a mc geological review board a member ni lai me ka ni phone number hi kan soi le anga
2: 9862358327 9862358327 dil na kha ngai zel toni chuan kha in sak dil dan kha abul chengi min han shil le meila chuan in a tun hnai dewa chang khan in satur te a le lung chek te kha om chhin di in kan lo sia khang te pokha sia chana cha kom khop mai
0: ni e in sak dan dil hi Aizawl municipal corporation tan bi kan e nga lung lei municipal council la te po an ni chho me ka he wi a hian ma sabe ra chuan se lai se nu amun ma kan leidon kan mithiam ron kha ka sainon le dua chuan kan lo leita chuan mc imc noi chuan geologist mo engineer mo kha roi turania an pan hi kan roi ngai an ngai nau nge nge chu lo le chu soil engineer an leita chuan kha mi te e kha an mani kha roi tur kan thelo ni point imc website a kan unlist kha technical license holder list kha umani khami tang khan e hemia hian kan sei lai du chu kham tiang chi roi du ani chuan kan veng chu ame mo kan veng na yam ye ga mo kha kan roi don ne a chan chu ani ha ga kan lei lai huna min en dik pui tu tu min en pui tu tu ran ne chu wa chuan khami lai te kha ngai pui mo tai la kan veng na yam ye ni kha chuan kha technical license holder ka min vil pui huna harsan nam don lapani chuan chumi chu kan lo dil don chuan ama sabera chuan jelo chi si ron ma sai la tha kan in sak du na mun kha kan in puyanga ngun takin kan thli thlai nga in tiang in nge sakan du dan ti kha chuan jelo chi s khan lei lung kha la don ani fin nga thu ka mi lei lei tur ani chuan fin nga thu ka mi lei kha ala nga chuan ke ji sombor vel khan la nga chu laboratory a te sangai ta ni chuan kan in mun kan in sangna tur munami kha lung kha tam jong ni chan lung jo kha ates don ani chumi te panin

0: building permission kami in sakphang na ala chuwa lofa le kan le le la ya kan lo da rin khan enge le lo min mo khatiang chi le che mo khatiang khar sa na kan tok chen ni chu chu wan chuan a thapira chuan le kan le ma hian building permission cho hun hing ha ta ina permission pan hi a chuwa che hian le hi khoi che la a him du tlang pui
1: Ani tak so aso sha tang ai le mei i ani le tui luan korte tui donte kan soi kai sau le kan topic a sau bo ka hun ni le lo te kan le ne ya i tui luan kor kan siam mu mal lo lu tu kan tun ma kan tun nuwa har sat na kan nei ta ni bo lo kan pe atang reng reng pon ma se na sat ta gen sokar in ma alak na awangin MC mang ten tu na cham bol lo te kan lo pe thap thap to ta a pe dan kal mang te ram han na fil fai tak te ron oma tin korate bol lo pe kya a om tu tu to lo ni amai ro chu kor kha kan ti ri ral top the chin si la wat tui luan kor ra khan ron chang chin ta ni veng chung lam thi zong zong me kha a veng mong lam khan a ui le rim chha le a hri sel lo tur zong zong kha an tong chin si a he ti dan do te hi omem kor hi hanin siam phui ringot veng chin khata chol la tamania kor hi
0: a thakho me e sarkar pot kan sarkar po hin angai pui ma vi takin UDMPM minister poke sab dang pe chon sui tam khop me chumi mhalang na wang chuan hemi korang chi tam taki kor puyang hi tuna hian UDMPN hoi hian siam me kan ta ni chu chu district zong song a ni khang koran siam me kha kain cha du chu athat le athat lo i vilang ngo ngo athat le athat lo he a adong tu te a design tu te chu ka me shit ka chien cha te fe kan ni a mi u luk mi film khuran ni an design po ka en chi na chu athat a tu kom chu lo ma se poi mo chu contractor kha ni ta ni chi na chuan contractor te kha tu po ni se la mi pui khatinga siam na veng te siam na khuwa te khachuan ilo en pui la lo en zuyangu a tha tu ra ni a plan kha tha ni kor pui ni mo kor pui hi atam chuan khang kha kan in theu chang khan kan zuk po ton ni chuan kor pui om lo chuan khatin khan tui lun kor tha kan han ti po hi a vai na tha phom kim tu ra ni kan kom cha kom thanga tui lun kor om tu ra ni a khang khan kor pui po tu ra ni kom chakina nei thar ringot kha to lo kom chakina nei thar ringot kha to lo kom chakina nei kom chakina nei thar lu tuk chun ke mani ta na poi dei the om je chu tui kha tha to kin chak to kin ar nuang hum hum don ke nia kan compound chin ar ron chu khuk chun le min kha ni le mei tui lon kor khan le min a cm dei don ni chu tin chu tam tak om ne ya chu wa chang kom chak pa nei thar kha to lo kom thang pa pun kan lo ni tha kan lo zo mang kan ti kha kan zo se lang a tui kor pui tu na sarkar po na poi pui me ka hian kan chuwa zelang kor pui hi a thleng zel tu rani tui don kor he mo chuan tui don chung chang kan so ya tui don hi tam ta ka chuan in veng thu tu po khang mi tha ta la ki mani poi mi tha ta la he mi kan nai lam pang a sang lo lam pang hi tui don hi kan nei thu tu khop me ma se sang lam pang hian tui don hi kan tha tham du khop om je chu asam tai phi mit tha dai la a kual hian tui don tha ta ka nei hi kan tam lo tha ta ni ai jo khu pu ya po mo khu pu khu khu dang wa phe chon ni le jo la nga a kha ti nga siam thlap thlap chu tam tak chu nom thu na chung in khami kha kan in kual khan mo khami in kual khan rang wa kual khan tui don tha siam mi la tha tham bi ki nei la mo chuan khami tui ya kha mun kha ta kan do kan don ti rang kan do nang kan doang mo he sei ke ram kan du chu kumin hi kan sei ta khan il ni no kumani ruwa tu hi kan dong tem thut fe thei tho ngo tu nai chon normal tu ranga predict ve kan ni ya ma se tem la kum dang ai kan dong tem ni chuan thal hu na kan buai nge nge don chu ma chon ruwa tu hi kan kholang chon kan khol dan tu chu tui don kan nei lo chon kan khol thei lo mo min lo tan chon har sa de ni mei te ma se thei ang angin tui kan nei lai ruwa sur lai hian kholi tu mong chu su pai mo lu to kan ya chon tui don na khan e kal na tur mu mal kan siam ve ka tui don hi kan ngai pai mo zel don ne tui don om lo hi chuan in hi asak pui tlem thei lawa ngai tai la mo tuilon kortel loin in saki puiten thela ungai to bokila chuan tuilon kora hian bolwa hi pai mia loila mo in bolmo ma hi chuan e kan in bol nai bol lo re nei ju pai khel fai tu ni zel bok tai da a no a no ve chuan e mani tan mangkhong ni the khatian khan na chen sui tan khan e har san tam da kan lo thlen ton ni mun tam ta ka po
1: ani tak so a ani le awareness ti hian in in chuak ngai em
0: chuak ve thine min som chuan tin ki mani em jet yo tong pe chuan kum tin hian a week takin thing tlang a hian zirti na kan nei thine ani khotlang shoi tu te himo
1: ani tak so a lo mum khop me hi zani na kan lok pui ka ring zanda nga po hun nei hau leila thang tro ole zani na puma dina yi hun chep tak kara iron leng theya thi chha tak tak chen fa kom tak tak kan ngai thlain kan shi hawa lo mum khop me ya tin all india radio lo ngai thatu zong zong chunga po khan lom thu kan soi ani kan lome

0: Leldinga. And the answer can 6 p.m. And tang the Team 3 de po anun chang mar le maya ma nun so na tu na team 4 de kanin rin chuanin I anzo na anzo tang kanin ring em o Mizorama political party masaber inge in huna in chane
1: Mizo Union
0: answer kan lock him Oh, ang tang di ke. Di kan zo na pahi na tu kan zo li atu na zo na patum na kan chan li nga team 1 ti atu kan chan ang kan inri nga kan inri suan in zo na patum na tan hei hi ani mizo zirlai pol hi ing ti kumadin ni ani in huna in chan eh Sangkat zakwa som tum panga answer kan lokang. Ang tang di kani. Pas on ngay lavin team one tin ang tang di ka tu na team two te ang zo na tu kan sod veli ang. Mizorama mau tam vui khat na ang masaber tu ing tip kumangi akin. In huna in chan eh.
2: Sangkat zariyat som rup pati.
0: Sang khazariya somrupa hian tia angin sarkan lokang. Ang sang dik ni. Team 2 tipon pass on ngay lavin ang zo na doon ni. Mayroon sang dika do na team 3 te. Ang zo na kan zo vele doon na ni. Inin ring em o. Inin ring swan hihi in zo na patum na doon ni. Mizo Academy of Letters Academy Award dong masaper tu ka tungi. In huna in chane second som in neya second som chung in nin ngai twa the ni
3: ps chung thu
0: ps chung thu an ro dia an sar kan lokang an thang diglo tat mai hemi question thau hi team 4 ti a kan pass on don ani Mizo Academy of Letters Academy Award dong ma saper tu kha tumi
1: pastor lian khaya
0: Pastor Liang Kaya Antia answer kan lokang. Oh, team 14 pass on question anon chang di. Ani tikanin pass on question an chan di ka piang khan point nga an muzel don ani. Tuna chuan team 4 te zona pa ngai tu kan zot veli ang. Mizozi nga Padma Shri Award dong masaber kha tunge in hun ain chane. Let sang zoi sai lo din ron chang an sar hi kan lokang an chang dik lo tat mai he mi zona thau hi team 1 te a kan pass don ani mi zo zi nga padma shri award dong hasaber te kha dong hasaber kha tu nge in huna in chane
1: nu chungi
0: an tian an sar kan lokang Ani pun anon chang diklaw tat may at chang na dikhi e soif lira tur ani. Si Khan, in zo na patum na chiu tu kan han zo zau le ta a. Round 2, na ta na zo na palina kan chan le do na ni. Team 1, kan in ring em o. Kan in ring chuan, zo na palina ta na in zo na tur tu hei hi ani. Mizo zinga IAS examatring masapel katungi in hun ang chane.
1: El tau chong
0: nanti a ang sana kan lokang. Ang chang diklaw tat maya hemizo na tau hi team 2 te a kan pass to na ni. Mizo zinga IAS examatring masapel katungi in hun ang chane.
1: Lal chung nunga
0: hanun tiyan sa kan lokang. Adik law tat may pass on questions ang tang dik lawa. Tang na diki zam chung ang nambuy tiya. Ani eh. O doon at suan, team 2 tiya. Ang zo na to, ang zo dili.

0: inga hehi rangchu a inzona don nung ber tur chau ania inzona palina tura tang in ring em o inge chang chai lein ti zelem
1: pa mai leong le
0: pa ngai ja o alo mo me a in mel a po confidence kan mu the ni alo mom le mai tu na in ring chuan team chu te inzona tur chu hehi ani kum sang ni som pakhat sen sa sa Kolasib district literacy rate ka insa ni in huna in tane answer kan lokang an sang diktat mai chu te hi puwa chana chai anan sang dik chat mai tu na team 3 te an zona palina zona nu nu ber tur kan zot velenga an sang dik thei do nem man ni po kan en le ang in zona chu an sang dik ani team 3 te pon on comeback to cup mai alom ome an kan kal nil via mai tu na chuanin ato ber team 4 te round 2 atana zona hnung ber zona palina kan zo don cheu ni tin in ringem o nge nang ni in ti chai ni ti zelem alom le mai kai nui mel te mu the ya alom ome in zona hnung ber tur chu he hi ani kumza kalta chunga mizojing hlapua thiam ber point of the century 1900 to 1999 tha tungele in huna in chane second so min neya
2: roku nga
0: hanon tiya thana kan lokang oh anon thang dik ani team 4 te pon an zo na don me mai pass on ngai la win ano repeat round atana in zona masaber tur chu hehi ani Mizoram AR ground artificial grass pha kum kha eng tik nge oh team 3 then anron met vak maya enge answer le
3: sang hi som pakhat
0: anan dian answer kan lokang oh an thang dikani repeat round a zona masaber team 3 then an la thap mai than na dik ole tu na zona pahi na repeat round kan tran liang hey hi chua ol do na achirang rang kha ani mai don ni kan in ring tlang em Mizorama district omzat ing zange
4: so pakat
0: oh team 1 ten som pakat no ting ha chat bazari rolin oh an thang dikani tu na bazar round zo na pathum na kan chan vele ang Mizoram district third na tial district ka mishing omzat sang ni som pakat sen sa sa ing zange le oh team 2 ten bazar ram mit chut maya engin chan na
1: sang sari za som riat pasari
0: oh sang sari za som riat pasari adiken chan na tu na bazar round zona kan zot li ang kum sang khat zakwa som sari pahni a Mizoram UT aloni khan district engza ta nge chen ani team 3 ten pathum manon ti chat mai adike ole tu na zo na repeat round na zo na nung kan zo de do ni kan in ring tlang em kan in ring chuan zo na kan thia rang e kan in puwa cha chavia wa kha kan chang dik deuh zela Mizoram chung kan in zo deuh char char a tu na chuan Mizoram pon lam kan dai ve le do na kan shiat na te kan in zo zau ve le shit do na kan in ready tang em
5: oh
0: tu na mi hi repeat round la kal ze la ni a cha ma sa sa kha kan pom do na ni a tin buzzer mit lo kha chu kan pom don lo ti kha kan soi nun le a buzzer kha mi ma sak nge nge ngai do na ni a chu mi ze twan kan chan dik chan point kan phu chau do na ni kan in ring tang em
5: oh
0: kan in ring chuan in zo na chu he ya ni India Rama Luise Birmingham

0: hei lang vai pakhat ading a ani hi kan han ko pen sat me ni a ane na tang hen la than moi tak me kan ngai sa ho le do ni a si bai le
1: o si bai le
0: o e pa sai ni ming min shi thai ni
1: ta ming hi balal do ta ani
0: ani balal do ta intim nge do ta kan ti me don se me
1: o
0: do ta to do na hian akashwani ai zo la tangin do zwal pathian pak na la than hun kan mang me kan ni a pathian pak na lai do zong te min min than sak be thai ngin
1: RLBX sang na khopui moi ti sakka kan thanga nge
0: o thang moi le me RLBX sang a ki asai thia me me ma boi thung me na chwai phe la ba te ro a ya tu na i than po hi moi ka ti song tak a moi ka ti po tak ani ke nge po in ani le than than te i ne yan dang pon
1: a than san te chu ni a ma hi sa chim ka ti shim shim a tin he la ve chu a la hi anal a ba ba na ki na kan mishin te kanan ti kuna kan se namun tur te ban ram mai lung le na te tha aron khen thein ka sia
0: o
1: e chun su kan khan cham te uni a sonin nge ngai sa tura du te kan sei
0: o han sei ro sei chun som se ro
1: nge ngai sa tura du hi ka nei nol ma ya e sung dar a sam val ma pha ka tan kan thanga nga ki ta ron tang lama buat saya teh, kung kotan kan kan kang sok ni sela, lembun sah sah cian teh, tar lung lam teh, mamit lam panga cian teh, song song tan, kan sakang eh, le nang matan po.
0: Eh kalau me kepun untuk tu min kalau ngai kang, ikut nutak min pe kawangin kalau me.
1: Oleh, po kalau me.
0: Oleh. Sangwal dua tanah alat han alat biak sangan tiam tak maya sakopui moy di laka kan ngai tahu chun zom leanga ngai tahu radu te islungdar lama sangwal ma fakatan te tin ruan tang lama pobuat se te chung katan te tin ma mit lam le dar lung lama chen rual cha te chung te zong zong khan uluk de binin lau ngai tadon ya kopui moy di la alat biak sangan sakilo ngai thangu

0: kabula han pinungi a oma ani ne na tang hian pathian fakna hlamoi tak takan ngai cha hole donani o chibaile
1: chibaile
0: o tunu na han akashwani ai zola tangin du zwal pathian fakna la than hun kan phang me ka englange min than chak veyang
1: e kala than do tuma lute na a rang vai sal tang chuan na turin ti la arun sak tiam em em ma sakka karil ro hana re thil ba a kana oi nan be te po hang kamang china kha la thu khan mi ne em em china kha kha ka thang du a e tin a alo ngai tha tora ka du te tu ta kan kwa le tui te tan le e le pui khot lang chung khat lai na te e an da ba yan lo sha ta tan te ram thara kan chung khat te kapu te ho kapurang ku ma kapuro wate e kapudar thana te kaputan za ma te ho te electric venga ka nu choni te kapu sang mo te ho te e ka nu sang zali tu le fa te ho a lai pui tlang a te ceiling a te kan unau ten om ve chung e tin tlung vela ka unau nu chau than pui e tan lo ngai thla ka tang ka du boka ti chuan e kol kula kan unau pare ma chung chung te tan chuan lo ngai thla ve se ti hi ka run thang du ni
0: o ani chuan a la hi han ngai na chan te han du chan te te ne em
1: o ne e a ke ma lama hianin min ne e me me ke ma ni miswal e eng anga swal bol lo to po lal pan min lo e lan to na e kan tor ai zong zong a ron tor na te ka ron sil fi a len ka sha he la hi mo zo wangin ka do e me me tu la tu ala tu tu se wak lo me la tu tu ka ron tang do ni
0: ole a lo mong le me ta than te po uruk de min na u ngai khak sak je do nya e gun ta min pe ka wangin kan lo me
1: o ka lo me
0: ole pinungina ala than luteina riang vai sal tang chana turin ti la thiam tak mai sakha khan ngai thanga ngai tha tora du te jong jong kha du luk te min lo ngai thado nya lwat lui lute riang vai sal tang chana turin ti lai lo ngai thang